0: from Lagos, this is
1: Jordan. 105.5 FM.
2: This is Jordan 105.5.
3: Station with the boys for entrepreneurs.
4: Romati jade asente leni soro ba mi fa keye soro kagbo soro.
5: Adupe oleye ni osu kojo kan o. Lodi ojo sede kuku ni so labara lori omo. Some 100. Ewo iwa yo si Oluwa yin le gbogbo. Ebe ayo si Oluwa. Ewo ti eji tori si waju re. Je yi ki o mo pe Oluwa o ni Olorun. O ni o da wa. Ti re ni awa. Awa ni eni ya papa re. E lo si enu ona re pelu ope. Ewo si agbala re pelu yin. E ma dupe fun ki gbogbo eni o de ma ke go. Baju yi je lo si opin baba labi yamo ti gori afefe o. Pastor Bakeye mana ni mo nje isimi teni ko ni ji ase mo fun iwa ati awon omo re oni yi la ba pari adura lori akobi o mama pelu agbara Jesu Christi mo fe ko mo wipe egbe dide si daju fun akobi re ji ma eyan ni le alaye akobi re atawon omo re ma sanjo ogu akobi re ma di ogu agbaye bi ti Jesu oni jara wa akobi re ba o lora akobi re be ka lora chami akobi re oni fo sele akobi ati aburo re won ni do ma wusa ero lo begbe giri akobi wa yo ni bo po osan akobi re okuri yo tegbe akobi enu ti ma ya won to fi o se yeye akobi oni bogo tore akobi oni so godanu akobi chami eleyi ogo re alodale ni o eni oke labuku wa kiri akobi oni ta

0: Value, innovation. Radio has never been this exciting.
1: The voice for entrepreneurs.
0: This is Jordan.
2: Iwájú ọ̀làgbèmí JP àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlógún sí aago mẹ́rin ààbọ̀ ìdájí ó nínú àdúrà òwúrọ̀ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí Jordan FM 105.5 ayíbẹ̀ ó máa jírí owó wà jírí ayọ̀ àṣeyọrí ìgbé kalẹ́ ní iṣẹ́ ọjẹ́ a máa tà ọ̀nà àlà fún ẹ ò ní fojú sunkún faragbà àwẹ̀sà kolobakoloba káàkiri ọkàn rẹ yóò balẹ̀ o.
3: This is Jordan. Baba Olorun to je ko ri send to pay inu o Chukenjo. I mo ye awon to fe ri ti won na fa.
4: Good music and vibes.
5: Awesome talk.
6: Every day, all day.
3: Just inu le re. Ile mo ri na bi o ke pe ti o. Be won na ri Sunday to kai inu osu kejo. Oni ro ti ojo simi lati ya simi mo. Baba mi ti fu e lanfani lati ri ojo simi to kai. Ni gbo. So le to gbe ngba mi bo ti wa dupe to yin. To n fi ogun.
1: Godun e.
3: Je to ni agbara ti ogun meje ka fi dupe lowo baba mi baba. Bo ti wa ndupe to yin ma pe bi para poju lo mo so ti bo ti pe won emi na ni woli yin te.
7: Hey everybody, this is the Sweet and it's about to get all funky today. Great music and a fantastic team.
3: Lari waju olagbemi JP anu ni mo ri gba kini ba
7: beeps in making you the best entrepreneur you can possibly be.
8: Yes so my people, this is not Jordan Drive na dey
3: ba mi arugbo jo ni ka jo so ni emi eni Sunday to kai inu osu kejo bi aga joko re. Just
8: listen to so get better information. We won't give you no move an inch, but if you don't say one move, move your radio.
3: Tomo to si, ya jori ni ajue mi, ben big pal.
9: Hello Lagos, welcome to the job.
3: Kujulu mo, eh, ton tete si mi, wobi ka jori ni ajue mi, ka gbonti baba mi ni fuwa.
9: The night show, and today we'll be discussing
10: the voices you need at work all day.
3: And to kai inu shukejo, Second Chronicle. 33 verse 1. Oya kilowi.
11: Eni odun mejila ni malase.
3: E ma gbo mo kuri yo. Eni odun mejila ni manase.
11: Nigba to ba si joba.
3: Nigba ti manase be si ni joba.
11: O si joba odun 64.
3: O je obo odun 64 ni manase je.
11: Ni Jerusalem.
3: Ni Jerusalem.
11: Sugbo se buburu ni oju Oluwa.
3: E ma gbo bo ti joba latomo odun mejila ibe ni o se buburu ni waju Oluwa baba mi ran mi si awon to se buburu lowo yi awon ti won ni emi bi ti manase bo oku so to n gbo oku so to n lo si boji ti buburu pa lowo manase oya
11: bi irira awon orilede
3: ti
11: Oluwa le jade niwaju awon omo Israeli nigba to tun ko ibi giga won ni
3: manase nigba to ko bi giga won ni
11: ti esikaya baba re ti o wo lule o gbe pepe won ni soke fun ba balamu
3: fun balamu
11: o si se ore orisa
3: e ma gbo gbogbo to se niyan manase tun se ore ere orisa
11: o gbo gbogbo awon ogun orun
3: e ma gbo o gbo gbogbo awon ogun orun
11: o si won
3: o si won
11: o te pepe pelu ni ile Oluwa
3: e ma gbo manase tun te pepe ni ile Oluwa gbogbo ogun orun lo si papapata o tun te pepe ni wa ni gini ni ile Oluwa yes
11: ni ti eyi ti Oluwa ti so pe ni Jerusalem ni oruko mi yo wa lai lai o te pepe fun gbogbo awon ogun orun
3: e ma gbo manase se buburu o te pepe fun gbogbo awon ogun orun
11: ni agbala mejeji ni ile Oluwa
3: ni ile Oluwa buburu pe lowo manase se ran manase ni won na je ti buburu pon lowo re to se buburu lasan laaro ati ni gbogbo igba Yes.
11: O mu ki awon omo re. Ki o koja laarin ina afojifoji. Ati pelu. O se akiyesi afose.
3: E ma gbo Manase se akiyesi afose.
11: O lo ayipayida.
3: Se gbo o se akiyesi gini afose. Manase tun lo gini alupayida.
11: O se aje. O si bo okulo.
3: Se gbo Manase tun bo okulo. Buburu ati ra kun kini owo Manase. Awon kan gbo mi nle ti buburu be lowo owo. Awon ni baba mi lemi si. Ki won le kan buburu yen sile ki olojo to de. Yes.
11: Ati pelu oso. O se buburu ni oju Oluwa. Lati mu ko Olorun binu.
3: Gbo aimoye awon eyan to Olorun binu si laaro. Aimoye idile to binu si. Aimoye orilede to binu si. Tori won se buburu. Won se ira won ni afose won bi won to nba oku so bi ti Manase
11: o gbere gbigbe kale
3: o tun gbere gbigbe kale
11: re ti aya si ile oluwa
3: aya si ile oluwa
11: ni ti eyi ti olorun ti so fun dafidi
3: ni ti olorun so fun dafidi
11: ati solomon omo re
3: pe
11: ninu ile yi
3: ninu ile yi
11: ati ni jerusalem ti emi ti yan
3: ti mo ti yan
11: ninu gbogbo eya israel emi o foruko mi se lailai
3: emi yo foruko mi se lailai bi ta pari esi ni se na Manase ni e to se gbogbo ira to se gbogbo buburu ki won na boku su to n lo afoje to n lo alupayida buru be ni Manase se baba mi wa ni ki kan si e lowuro oni ma je mu ran mi si e ko ko buburu yen le igbeyin Manase igbeyin re o da mo be iwo na jawo ko ni buburu yi oni ma je mu ni ki kede fun e ni Sunday to kai inu osu kejo oni ma je mu fe ko nigbala laaro iwo na faye fun Jesu jẹwọ Jesu loluwa atolubala psalm 32 verse 5 kilo wi
11: emi jẹwọ ẹsẹ mi fun ọ ati ẹsẹ mi ni emi ko fi pamọ
3: ẹsẹ mi ni emi o fi pamọ
11: emi wi pe
3: mo wi pe
11: emi jẹwọ re koja mi fun
3: oluwa jẹwọ re koja mi fun oluwa
11: mo si dari ẹbi ẹsẹ
3: jẹwọ re koja mi fun oluwa iwo si dari ẹbi ẹsẹ ji nibi ta de je alo gbadua mo si bi pepe kajọ kigbe ko gbadua wa ma so pe wa ni buburu o ni okuku ise sinu omi ara ati eje mi buburu o lokuku ise sinu ago mi wa ma kigba ma fu soke nigba meje wa ni jona lana gbina oya dua mazukata lekatoba elubratobe ezumketapaya laguntepo emimprototalaba Jesu oluwa wa amu gbemi ile oruko Jesu owo ina wonu e owo agbara
5: everyday till heyday
3: oluwa abu dari onisi ta olu laaro ni ni gbogbo le to gbe ngbo mi lowo lowo Sáàmù wo ló kàsínú omi yẹn tó ń fi wẹ̀ àti iyọ̀ bá ń ka sáàmù yìí sí ìṣẹ́gun.
5: On social media, Facebook, Jordan 104.
3: Dájú bó bá bá mi bá ń ka Sam Nai sínú ẹ̀ bó ti ń ka ìṣẹ́gun rẹ̀ dájú ka Sam 35 sí òun ní ìṣẹ́gun tí ó dalẹ̀ ó dẹ̀ fàyọ̀ dúpẹ́ bá tó ka sáàmù yìí sí kó fi pẹ̀lú ẹ̀ Sam 56 ojú òní ti ẹ̀ Jésù Olúwa wa amẹ́ mo ibi láti gbogbo ọkàn jájòkó Nàìjíríà. Sáré pọmọ obìnrin àwọlé pé àwọlé àgbọn.
6: Mẹ́ríàm Adeleke láti
3: Command. Adeleke láti mo.
6: Command. Ó bọ́ sí pé ó rẹ̀ mí bí oṣù méjì sẹ́yìn. Tó di pé orí fífọ́ láàrin méjì orí.
3: Kábíyèsí
6: Ọlọ́run. Mo ti 13 lóògùn sì ṣe gbogbo ẹ̀. Ọgbọ́n mo wá ní last week. Ti dájú wa ní kí wọ́n mú omi àti òróró. Pé ẹni yẹ kó jáde tó dà sí àárín orí tó ṣe deliverance níjọ
3: Thursday tó lọ lọ́hùn.
6: So láti gbà yẹn gbogbo ohun tó máa ṣe mí torí tẹ́lẹ̀ ó máa rẹ̀ mí.
3: Ẹ
6: pé màá rìn tí mo lo àwọn oògùn. Láti gbà yẹn mo rí pé gbogbo ẹ lọ.
3: Pátápátá.
6: Mo wá jókòó sílẹ̀ mí ẹ̀ tó wá sọ fún mi pé Thursday méje ni òun fẹ́ fi rí mi ní iwájú òun. Thursday meje ba wo pe mo tun wa ronu owo moto laye oto leni ni semi eni se wo ni se iwo lo pe mi ni abe mi ni mo pe e emi mo ni mo fe ri o gba ti ma tun wa de leni ni mo tun wa gbo ngba to so pe gbogbo emi ni onsa to se yo ninu tori tele mi le duro pe gbogbo inu yi ati ma du o mo ri pe ba se gbadura toto ni ka ma fo gba inu ye gba to ye o kokko gbona fun olosho o de ya ni sin ba ko de si nbe mo bi iburu e mo oyin oluwa
3: lo o de ba pa te kapisi olorun egbe ri mere amadeleke lati command e wo se to ba o ki se eni to like

mo ki gbogbo olugbọn mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbọn mi ka kakiri agbala aye mo ki yin to logun to logun e wo binu mi se ndun mo ki yin te leso te leso mo ki yin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde loni ojo Sunday to kain Sunday eyo kan to kain eyo kan to kain ninu osu kejo angbara adi afere wonu osu bababa loni ogbonjo osu elekejo odun 2026 bi awada bi ere osu tan loni oni lojo Sunday ikan ninu awon ojo ti a ki fi si awewa gbogbo ile edide o e ma bo nibi pepe ah bo se n fi dugbe dugbe yi pelu gbogbo nte o sele ninu osu yi ati to tin sele bo losu meje si mejo seyin o si tun pada laja na o tope ha bi mo se so lana awon nkan mokanlelogun 21 to gbodo gbe wonu osu emba nkan 21 to gbodo gbe wonu osu enikan ni osu wo osu elekesan abo mo pa ti bo si emba monti ni osu ti owo yo ba fun o osu ti ola yo ba fun o osu ti ategun titun yo felu o ni gbogbo ojo aye re eyin omo olohun bo le wa e ma bo nibi pepe o o won ran mi se si yin Sunday oni a si lekun ati lekun loni Sunday yi oh my god o loje so lana pe ki gbogbo eyan lo wa padlock kekeke renkele ti to bo si ni ni lap o le muti le re to ba sa ti ni ki to se si to se ti oh pepe yo pon mo sa o emi olohun ni ki so fun yin ka to wonu osu Ember, September, October, November, December. Olamọ pe ni Ember month. Ka to wonu e. Emi Oluwa ni ki so fun yin pe ke silekun o. E si nkan, e ti nkan. Ko wa si nta le fi seju agadagodo lo. So ba se nse ni Wema. Be na la se mo se ni Sona Church. Isin meji. O na la ni anfani lati se. Ikan fun gbogbo awon odo Jesu. Elekeji fun gbogbo awon agbalagba. Isi awon odo yo bere ni ago meje ah oni o je conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun ah enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan o sogbon ta fe dashi and gbogbo eyin odo Jesu etetede ka le lo pari ta bere awon agbalagba o bere ni ago mesan ni gbigbara di ile fun birthday woli ode kun le epafo eje nkuku so pe pre birthday celebration on la ni la ro eni kan ni woli olohun eni ma bo nbi pepe ma bo aisha be yin omo olohun oni do bale la ro ni bi pepe wa kan mo jiju ope ni isin bayi te ba ti wa si bi pepe yen kan mo joni kin to wa so nkan to ni ba wonu osu osu kini osu emba osu bababa

Christ. Ose, Ose, enju wo si eni baba mi o. Ose, se gbogbo eyin te enju wo, you are a winner. O tun segun osu yi. Bi won se ma segun gbogbo osu niyan. O ti lo mejo ninu odun yi. Osu baba ba la nlo yi. Emi mo waasu e lana. Emi mo so pe awon nkan kan be ti o ni bo wo, ko gbodo tele owo ni osu baba ba. Bo go se nje ti Olorun. Ki n to fun yin ni ese bibeli. Je ajo dupe lowo Olorun o. Olorun ba ngbo. Awon eyan si a testimony lo su yi. Gbogbo eyin te mo da ore, gbogbo eyin te mo san da mewa, o so re majemu, eyin te ba dowo po. Ha, dupe lowo epo ra anu gba. Awon kan fe se, mo ti pade awon eyan daada omo bo baba. O we mi na ki mo ba yin da si. Nkan mo ti o je na ni. Eh, iwo to ba dowo po. Tolo mo mo kaye dupe lowo e. E pe pastor mi sister mi tayo, o dekunle. Gbogbo eyin omo Olorun. Oni nkan mo bi nba se se na ni ka to mo bon church se ti ra padlock yin bi mo se so lana e mu padlock yin bo ha o pe nse mi la ro yi inu mi dun ga o engineer e pe pastor mi sister mi tayo.

0: nice.
1: Hey sir, me ma. Boy, ya nu rendu. Elo mo ra o. An lo service la agoy. Atomadi atagba. Bon ti eje po ni lojo ope. Afe kwa wan kakani. Ta ni gbe wo. O suke san. O suke wa. O suko kan la. Bo go suemba. And about the church, o ti so lata na. Be babbo. O lu wajade la na pe. And make sure pe wa padlock. To bari mu kanu le re. Kan mu ito vinti nkakan. Mu dani. Nta adan wo lo ni le die.
0: Isi meji. O na la ni anfani lati se. Ikan fun gbogbo awon odo Jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba ise awon odo yo bere ni ago meje ah oni oje conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbara olohun ah enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbara eni to laye atorun bo se bo si niyan o sogbon ta fe dashi and gbogbo eyin odo Jesu etetede ka le lo pari ta bere awon agbalagba o bere ni ago mesan ma kan ti mo kala na fun omode ati agba awon kankan be te gbodo gbe wonu osu ta nlo yi awon kankan be to gbodo gbe wonu osu osu ti to osu ember and lato la lo bayi igbaradi fun birthday wuli odekunle epaphras and ma so bi o se lo ko si pepere pepe kan 77 gan lo ojo bi ti wuli odekunle wuli ti ndo yi emi olohun ni gbogbo nkan to nti se tun ti lo mi fun oni ka mo gbe leyo kokan lori afefe lato lalo gbogbo ose ta lo tan titi doni mi o gbe testimony mo kan waasu mo si cancel mo si gbadua fa won eniyan bo kin lo lohun tin lo wo le odekun le epafra eni tun sojo bi lati ola monday lo oni ma ti mo gbe lori afefe titi di ojo sunday ti bo isin ta se loni pre eni kan ni kini je pre igbaradi isin fun ipade 77 igbaradi fun ipade ojo ibi wo ni odekunle epafra ni Jesus city but when ma lati se ati ni gbogbo so natural o ni emu padlock dani mo so lana ma to tun so la re na ko to di pe ma tun so bo ba ti gbe ese kan si waju wa kigbe hallelujah to ba tun gbe ese kan si waju wa tun ke hallelujah mejo loke o hallelujah to nke yen ni sapere pe awon kan ko ni bo wo nu osu tin bo yi osu ember la fe mu yi bo go se nje ti olohun bo su se tan loni bayi a mo si nkan mo ti nkan o but tin ba ti ni e ke hallelujah wa gbese kan waju wa ke mejo ni somebody stand up and shout hallelujah hallelujah gbese waju shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah o ti digba merin olode abi bi o si tun wa na lo wa ha ori bed lo to ti ndogun gbese se yan mo gbese lori bed o mo eh o su ti tan emba la nlo yi merin pere le emba month September October November December emba month won bi wo ni odekunle epaphras bed mi wole bi awada bire somebody shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah mejo niyan mo duro ninu ojegoje bo ase ledumare bayi loluwa wi mo pase gbogbo ti oye ko bo wonu osu titun ko pada leyin in the name of Jesus ese bibeli kan ti emi oluwa fun mi o nbe ninu we second samuel chapter 15 e won ti bibeli so ni ese 33 in to je ni e lo wa padlock ni bibeli so wi pe David si wi fun pe bi iwo baba mi koja to baba mi wo September bi iwo baba mi
2: do 5 FM Twitter
1: wo September bo baba mi wo su tin boy bo n to so iwo je idiwo fun mi enikan ni ki le wi yen bi awon nkan kan ba bo wo September yi ti e ba bo wo October ah yo tun je idiwo o enikan ni bi bo nkan mokan le logun ni oluwa ni ka da pada leyin e ti o gbodo bo wo be ti o ni bo wo oloje ni e lo wa padlock se ri pepe yo pomo ninu church loni oni bi wo baba to ba ile ba mi wo bo se ntele mi nbo o ti ntele bo lati chapter 15 yen verse 1 titi nbo de verse 32 o wa wo bayi pe idiwo re o wa koju si kini nbo bo lati osu kejo lati osu kini titi do osu kejo yi kini ti o fe kaye yin o lo waju kini lo tun lo wo bo wonu ember month nkan 21 loluwa ni ka da pada mami e mura o daddy e mura o bi oluwa se nbe ti emi enbe laye leyo kokan la le gbogbo won pada leyin re so le foke ni igba mejo ni gbogbo bi te tin gbo mi me lagada be nu se toli abadasha gbogbo titi ndi o lowo fun odidi osu mejo seyin gbogbo titi nda o laamu fun odidi osu mejo seyin ti o je ki aye ire o sare to ba gbagbo pe laarin osu merin nkan ti o sele yo koja oye re ki lo ndi o lowo ti o je testimony ire o jade bayi lo luwa wi o ya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo le in the name of Jesus so everybody e gbe e kigbe e pada leyin mi e pada leyin mi o and idi to fi gbadon le won pada oni david so yi oni david si wi fun pe bi iwo baba mi koja iwo je idiwo fun mi to ba ile ba mi wonu osu kesan mama ba won nkan kan ba bo wo be idiwo ni o tun je e lo ba mi wa padlock awon nkan kan oni bo wonu osu kesan o ni gbe won wonu osu elekesan bi nkan wa gbo egbo ile imo mi osu ti owo bodo ba fun oni osu ti ire bodo ba fun oni bi wa ba ri ran lowo gba ni osu kesan titi wo december bo ba ruwo oja odun awon nkan kan be to gbodo da pada omo ba tun je idiwo fun o omo mo so fun categorically ni pe to ba yi tun le ba mi wonu osu ke o inu osu kesan to ba yi le ba mi koja ta ba tun je lo wa je idiwo mo lo le e kigbe ibanuje mi mo lo le bayi lo oluwa wi gbogbo ti o ye ko tele mi wo inu osu kesan e pada leyin mi bo ba yiju pada si won yo tun ba lo o eyin kan ni kini enikan ni woli kini awon nkan yen 21 ni won bi n ba le so gbogbo 21 ma so die so ta ba ti wa denu church a bere si si a mo de a mo ti a mo de o le mi ni mo ni kokoro david jesu re lo so be o le mi mo le si ti o si eni to le ti ninu we ifihan emi mo si le ti ti o se en to le si he has the key of david he can open and no man can close he can close and no man can open eni kan ni woli e la ni gbe awon kankan wonu alakoko n to ni gbe wo be laisan aisan e taka eni bayi loluwa wi iwo aisan pada leyin mi injeje mo iranse olohun kan be ti won pe ni Napoleon Hill oni ti olohun ba mu o lo si ibi mewa ti mu o lo si ibi mejila ti aye re ba kun fun aisan e gbo n to so oni agidi lo fi de bi meta nbe aisan agbara buku ti ma so iran dasan ni e wa won ti won pe laisan yen ki se aisan ke yin o sun lenikan laisan ai moye ta won aisan isuna financial sickness ni selomi elomi bi se ngbo mi bayi aisan gbe yawo ni se orisirisi aisan aisan tara si ni telomi dide bi to ba wa wa kigbe aisan pada mo ti dodo oluwa o aisan pada mo ti dodo oluwa o baba ti denu service loni sa amuki asilekun ati nkan 21 ni nkan to tun fe bayan wonu osu kesan nkan buku ni lagbara eni to laye atorun a daju e bibeli ni nje nkan be ninu yin to saisan bi ninu we James chapter 5 verse 14 James 5:14 o ni nje nkan be ninu yin to saisan e je o pe ikan ninu awon agba ijo ki won gbadua fun iru eni be ki won si mu anointing ki won fi kan anointing ti fun yin 7:7 o ni adua igbagbo yo si mu alaisan na larada o ni to ba se fo dese out darije eke baba emi aitaisan a ni jowo september o atokere bayi lo lojujiji ti ma mekun su ai moye nkan ta won mo israeli o gbe wonu ti won o gbe ku ni egypt okun pupa nlo se pinya oluwa yo se pinya eh bi ota fe bo ba lo won teli o bo ba lo won ti teli o ha ni gbe awon nkan kan wo september e kigbe emi ataisan ni wo ha ni jo wo september in the name of Jesus ki lo bi ki se ti oluwa fi ni amu ki lo atun ni gbe wo elekeji in to ni gbe wonu osu ember osu kesan ikewa online ni o enikan ni aini eh lackness lack o ni gbe aini wo be mi o mo boyo osu mefa osu meje mejo to lo tan yi osu mejo to tan yi boya ninu aini lo ti lo aini
0: ailowo ainise ailoko ailaya aini aini kan to mi le se gbadun aye emi oluwa ni koni bo wonu september a wonu embarment lo o wonu opo re lo a wonu embarment lo o wonu igbega o wonu ifo aini testimony e so pe aini wa fowo gba ipo e jade lara mi tin ba tin le nu mo nkan eyin ko n be te ni testimony o ni o ba won ri testimony sori kinu de ti gbogbo nkan gidi nsa laisi ti o to ni ah mayala sahaladus egbon ti david so o ni wo ni ba mi re koja o ko mo ba tun je idiwo fun mi awon gangan be ti o gbodo bo koja won o ni tele o atilekun mo won ni lagbare ni to laye ato so o ti ra ki to ba ni lo ra ki to ba ni le mu lowo ki to ni pa to se ti to se si iwo na ni ki re o wa lowo e o da lase lato ni lo lagbare ni to laye ato ki lo de I need ti ran o le mo e bi ni sa ah I loko yi a fe fopin si so gbagbo pe laarin osu merin to ku ninu odun yi wedding re le jade e mo gbo testimony lo ni kongbe kongbe lato lalo mayana meku amanasha dide nowo wa ke eyin ofa ini lara mi jabole jade loruko jesu ofa ini ainise kin lo ni gan ofa ilowo jade lara mi ofa ini le lori ofa ni sa aini ogun buku ni ogun aini a ni gbe wonu osu kesan osu ember lagbare ni to laye atorun so ara won kan 21 ta mo fi gbadua ara won kan 21 ti ma mo si oju re si ni agbare lo to ni aye atorun isin meji o na la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo jesu elekeji fun gbogbo awon agbalagba isin awon odo yo bere ni ago meje ah oni oje conclusion fun convention conclusion for convention conclusion for convention lagbare olohun ah enikan ni se o tun bo si weje we mu ni lagbare ni to laye atorun bo se bo si niyan o so gbon ta fe dashi and gbogbo eyin odo jesu e tetede ka le lo pari ta bere awon agbalagba o bere ni ago mesan kini nkan mi ta tun ni gbe wole number 3 bi oluwa se nbe ti emi nbe laye o ni gbe atako wonu osu kesan o enikan latako I mo your opportunity to wash waju e ta won kan taku won mo bo fowo gbe danu won mo taku ataku ni ikorita alaja somebody will just antagonize you he will stand up against you a kan mo mo so nti o sele a mo duo taku laise lairo egbe owo le ori gbogbo eni ti o boru enu e ti nda o lebi so be gbogbo eni ti o boru enu mi ti nda mi lebi ina mu yin e sera yin le se e takora yin loruko jesu awon kan oni gbo nti nsele won kan mo do lebi won mo satlaye won mo so nti oye ki won so atako yin a oni gbe wo eyin kan lo gba se yin o ri nti o tele leyin adua bad lord sunday lagbare ni to laye atorun praise the lord
3: baba mo dupe fun pe Jesu Kristi ninu aye yin
4: esesa
3: loruko Jesu e ma gboro sinu gbogbo ite ri te ti ro pe ri nkan e ti ri nkan baba
4: ami o
3: orisirisi nbo o si ti ri be
4: amen
3: Jesu oluwa wa gege bi won se pe mi pastor olusoje ayoride ni mi pastor csc ni mi
4: nice
3: awon to de le testify si mi wa bi igba mo de bi ni ori baba to wo white yi
4: nice
3: ala adugo wa ni bi ti church wa wa
4: emi
3: o de bi ri o
4: eni jo fun ra yin baba
3: no mo nsise labe mo mi kan
4: labe jo kan nice
3: bi o de bi ri bo mo wan list si program baba daada lori radio nipa to di faithful friday yi baba ba ni ka gbadua pe ki olorun alaye to se weekend fun wa
4: nice
3: ita ede ni ara mi gbe kan bo fi kara gbadua yen to the glory of God bo se di jo saturday bi o wa go meji ko kan kan wo ri phone mi ni mari pg pg yen mi important because I retire from Portland Gambo Procter & Gamble Yemi. Ah. Mo de ti retire lati 2010.
0: Ah.
3: O wa rati mi ni
0: 26.
3: 11 years ago.
0: 16 manu.
3: Abi 16 years ago.
0: 16.
3: Oga mi se ti binu si mi bayi mo ni binu ke.
0: Ah.
3: Se ti pe Nigeria ye nikan re nikan binu si ni.
0: Eh.
3: O ni ewo ori dobale ni mo wa.
0: Ah.
3: He's now the general manager of one of the biggest company in this country.
0: Jesus.
3: Nobody, ema binu si mi o. Hey, Dosa, I send that card number, you see me.
0: Nice.
3: In 5 minutes,
0: hey.
3: Book at the 300,000, you know I can't even. Ah. But okay, yeah, me. 300,000, you know, you only bought Ogami. And you let me, you give me, you know, I hear me. That I am general manager today. It is by the special grace of God and your support.
0: Oh, yeah, yeah,
3: yeah. Say
0: weekend.
3: Be automatic prayer and automatic answer.
0: Ah, now where came Pasha? No, say ye. Can people go no, Shami? Why, yeah, Joko, and one when you say weekend, if I want. Oh, there's all by Baba. Just say you, baby. And me, I want to leave. Just say you, baby. You're saying me now, say. A kawale. Say, Baba, then sorry, not 300,000. And then just Saturday morning. Eni tan ejo eyin wo le ni ida mewa mo ti kilo mo san ida mewa re sa o fe san ida mewa iwo na fe fi mo fowo re da si nkan to lohun ko le gbagbe re lai lai o ni ore olohun mo ja won nkan yo tele mi wonu osu titun atokere bayi lo loju jinjin and precise preparation prevent poor performance eni kan ki le wi yen teyan ba tete gbaradi asi gbogun ti gbogun ti manje eyan jakule asiri ni bibeli ni imura sile aya teyan ni mu irugbin to ba da jade mu ida mewa re mo so ni san da mewa ni fiti ko wa wo bolo wo se bo ninu osu kesan e mura fun osu kesan osu woli odekunle epaphras enikan ni account number church da onari ka fi se ti monday nijo monday inu yo dun gbogbo eyan ni o connect ah gbe nkan meji monday gbogbo to sele lati igba ti oni odekunle papo lati bere ise iranse lokan ojo kan fun odidi ojo meje iran lowo ti olohun ti mu jade latara re ewo account number church lele fun gbogbo eni kene to ba fe fi bubo yi lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yin o ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade gbogbo eyin te fe se bi gbogbo eyin o se mo mo pe awon 66 won fi gbogbo yen lele pe baba ida mewa mi re eyin ayan fe e je mo lo isin meji o na la ni anfani lati se ikan fun gbogbo awon odo Jesu elekeji gbogbo awon agbalagba ise awon odo yo bere ni ago meje ah and gbogbo eyin odo Jesu etetede ka le lo pari nta bere awon agbalagba o bere ni ago mesan lati wo ode wo moto gbagila aro yi ele fe so ni wema e bere ti o ti olorun ojijin bi garage yen ese bibeli ta fe ka laaro oni oni iwe galatia galatians chapter 1 titi wo chapter 6 galatians chapter 1 iwe galatia chapter 1 titi wo chapter 6 Eja lo church isimeji ni 7 to 9 9 to 12 last Sunday for that matter bibeli ni better is the end of a thing opin nkan o san ju bere lo gbogbo eyan omo olohun patapata oni Sunday make sure ko ru eboti pe mo dupe pe mo ri Sunday to kai gbogbo eyan omo olohun ten se marriage ten se wedding anniversary yin atẹyin ten mark birthday yin loni e wa kun le nbi inu mi dun lati gbadura fun yin
1: owo mo gbe soke nu studio mo fa olowo dide eni ti o polowo re saye wa pade e ohun olorun ye wa pade enikan eni to si pade afani lowo soke ni happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo gbadura fun president wa mo gbadura fun governor wa ilosuwaju ko je ipin e o ni kuku ojiji in Jesus name your excellency sir of send the testimony re je on loud je on neat elo number 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is worth it
5: from Lagos this is
6: Jordan.
7: This is Jordan 105.5.
8: Station with a voice for entrepreneurs.

0: Amen.
1: Oluwa dide ninu anu re o da Olorun.
0: Amen.
1: Gba iranlowo.
0: Amen.
1: Gba iranlowo.
0: Amen.
1: Oruko mi ni Woli Olarewaju ba kole lati ni John Christ World Gospel Ministry. Iwo cha ma se ami bi to ba wa. Mo ni iwo ti mo gbe swaju re pe wa bo sinu e. Ogbun tu o gbe waju re pe wa bo sinu e. Ota e wo nu e lo.
0: Amen.
1: Anu wa ori o.
0: Amen.
1: Oju ere wa ori o.
0: Amen.
1: Gba iranlowo.
0: Amen.
1: Gba iranlowo.
0: Amen.
1: Gba dure re.
0: Amen.
1: Mo gbadua wi pe ere ti o ta sa lori re o bo si asan.
0: Amen.
1: Iritori lori re o bo si asan.
0: Amen.
1: Gbogbo owo won nu aye re o bo si ofo.
0: Amen.
1: Olufe ni bi kimi to tin gbo mi owo oju re re owo anu ko wa aye re ri.
0: Amen.
1: Oya gba.
0: Amen.
1: Oya gba.
0: Amen.
1: Oya gba.
0: Amen.
1: Oya gba.
0: Amen.
1: Oya gba.
0: Amen.
1: Mo gbadua fun wi pe ade ogo ade igbedide ti mo siku lori re orun je peja fun o.
0: Amen.
1: Nibi to focus si Oluwa ko ya o lenu.
0: Amen.
1: Ibi to focus si Oluwa ko ya o lenu.
0: Amen.
1: Mo ni ibi to focus si ko Oluwa jade si o.
0: Amen.
1: Owo Oluwa ti n gbe ni dide ti sojo egbe di bi ayo awon yen ba le o.
0: Amen.
1: Gba anu Olorun.
0: Amen.
1: Gba anu Olorun.
0: Amen.
1: Gba anu Olorun.
0: Amen.
1: Gba anu Olorun.
0: Amen.
1: O je sami yen ada ikoro re pada.
0: Amen.
1: Ko je sami yen owo anu yo si o.
0: Amen.
1: Ko je sami yen agbo oju re ba le o.
0: Amen.
1: Ko je sami yen ogo re ko fara o.
0: Amen.
1: Ko je sami yen agbo Oluwa ba le o.
0: Amen.
1: Nibi kibi to ti n gbo mi ohun sanu re.
0: Amen.
1: Ohun sanu e.
0: Amen.
1: Loruko Jesus ohun sanu.
0: Amen.
1: Gba iranlowo.
0: Amen.
1: Gba iranlowo.
0: Amen.
1: Gba iranlowo.
0: Amen.
1: Gba iranlowo.
0: Amen.
1: Gba iranlowo.
0: Amen.
1: Gba iranlowo.
0: Amen.
1: Eyin omo Olorun ogo re de o.
0: Amen.
1: Gba mi, gba mi, gba mi, gba mi. Kini wiwe mo so? Esther yori keji verse 17 kilo wi.
2: Oba si feran Esther ju gbogbo awon obirin lo.
1: Yes.
2: O si ri oro ofe atoju re lodo re.
1: Eni kan gbo mi loni ju awon egbe re lo lori anugba.
0: Amen.
1: Ju awon egbe re lo lori anugba.
0: Amen.
1: Ra mi wo re. Mo ni lori anugba.
0: Amen.
1: Koja imo re lori anugba.
0: Amen.
1: Ohun ni kan ko lo obirin to wa nbe. Ṣugbọn olori anugba. Bibeli so pe Maria na laarin awon obirin. Olori anugba. Elibi aza barusa owo anu to ga o ba le o.
0: Amen.
1: Mo gbadua loruko Jesu owo to ka anu ko lori re owo ye geda.
0: Amen.
1: Adugo ori.
0: Amen.
1: Mo so nipa anu anu to re koja wo bi ko si ani to na anu gba to roju ogbe ko sani to ri anu gba to ko akosile buruku nipa e ko sani to ri anu gba ti o ta ri ati se e ko sani to ri anu gba ti aye n ko sile ko sani to ri anu gba to n de ni eyin ko sani to ri anu gba to n so iroyin ana ti o le so toni to ba so iroyin ana to ba ri anu gba wari toni so wari to la so loruko Jesu anu re se Olorun.
0: Amen.
1: E wo bi o omeru ni Esther o won ko won leru wa ni o sugbon anu soro fun aniyawo eyan te pe won ti je ki background won ko di tabi bi tun lo iwo korogogo ma jiya iwo korogogo ma bini leti osowo why to have capitalize lori e bi pe o le je eyan se bo me ru na ni the Esther sugbon ko je ki emi eru yen ko de oduro o ti da wo duro bayi o tori o ki sara opo to npa mi bayi ogo wa lara e ola wa lara e ajo wa lara e igbeja wa lara e sugbon fun ara e dara re duro o won wi pe ibi ta ti bi mi ko to si anu asise mi ana ko je ko to si anu opo na pa ti fo eh olorun o ti da lejo ti dara lejo adua mi re o iye re ko si.
0: Amen.
1: Iye re ko si.
0: Amen.
1: Mo so nipa Esther omo eru sugbon ko gba ki emi eru ko won lopolo aniye to gbo mi bayi ta ti ko gomo sugbon o lo school but o wa be to lo school o moyo o wa be to moyo o la so o mura be to la so any me o oro to temu e jade ko tumo ko yo lare be ni gbogba we koja tori pe emi eru ki se ninu education lo wa inu aya lo wa o ni a ma ra igba pada tori gbogbo ni gbogbo ojo eni ma wa ninu ipo eru ki fe dide Lord God, Jesus, God said today.
0: Amen.
1: By said today.
0: Amen.
1: I got okay long.
3: When Zion travel, they got to see on the body.
1: Finish
4: ogun to ja lati bere odun yi loruko Jesu ko ni ba wo tututu o
5: amen
4: gbogbo osuro ni omi ran titi e gbogbo osuro ni dojuko titi e beyo ba ni te fi adu attack e ki n pe to n ba osuro je mo lowo opodopo orere to ko fun odun yi ki lo wa sele to ti sele awon ota osusu awon mi lo tosu awon do ma dojuko yi muse ileri ninu osututu iye la fi fi adu apade e o ko to ma fi adu apade ko le bori e gbami Jesus, all the jam Muslim, all the jam anybody, all the jam like all the pastor. In my family, in my asamba, my wagbara. And I don't badua. You know sorry. Cross over, he said. I be bom balon buffo or no chefo. Mama pay shawa. So be me up to sell. Mama be bom busy. Every mama be pay. Be up mama de wara ye. Mukot koko don de. Oya koti wa lolo. Oni awa ni batse hileri.
2: Is 091-5899-4696 091-5899-4696 or 081-3238-9415 081-3238-9415
4: Back pe awon number e titi ma fi pe bi e pe ara pe ko ma gbowo li lo dojumo mo de program ni bi e awon re awon yo 20 ninu bi e ni ko ma follow adua yi ko to tele mi se ni osu mefa gbogbo ti aye do ko sonu ogbo to ba yo le ri gba mo Jesu da pada fun o baka re city ni o oluwa yo jide awon ise agbara yo e ta se ni last month o ku oni ri omode awon yo ti desi church bayi sugbon ni ale ola eni mi e se gbo bayi lale ni eni mi e se gbo ni sin laaro ni mo fe ko sa ere pe baba ma wa ni de pade yi ni ale on the 31st stop on the 1st of September bi oluwa ti wa ti emi re wa agbara ti gbe ni dide lo bale o
5: amen
4: e so fun eni baba
5: baba
4: o a se dide si mi
5: wa se dide si mi
4: e gbadu e gbadu e ja o Yeah,

0: ara fun ni to bale o
1: amen
0: bale yin le yin se oru awon to fe ri woli ma da won lohun tete dele abo meto ko ti gba number ma le da olohun awon ko ti wa lana ti mo ti da won lohun ma da won lohun ni ale yin sugbon bi ola eyin te ba ti wa gbogbo yin ma da yin lo ma pe gbadura fun yin ba ti ta ma ma gbadura fun ota o le ma ni lo ati ri mi gan tori wa mo pe okoye re ti se so fe bi poda yi kare pe woli ara wa ti wa nkan le so pe

0: gbadura wa de ri anu gba
1: amen
0: ni number ele kan si fun gbo ma pe nisi ni Genesis bus stop ni Gando road in Shady Dimu Bakare street Bakare street mo te mo leti tete dide bibia nibi to ba wa to ba dina o si le wa moto ko ma sabo ko ba nu soru yo de da fun o
1: amen
0: bi awon number ye fun
1: 0915899 4696 is 0915899 4696 or is 0813238 9415 0813238 9415
0: Aṣẹ ìdìde ti o la ọna nibi ti ko si ọna o pali ọha
1: amen
0: o ya ko le dawun woli mo o ya ko le dawun ẹni to gbe ọlọrun ru mo o ya ko le dawun aṣẹ ọrun mo nibi kibi to ba wa o fa isan ti won ta o yẹ ko ma jade
1: amen
0: ko ma jade
1: amen
0: dajo pade ni ale 31st stroke on the 4th of September ja fi adura pade oṣu tuntun yi wa de ṣe aṣeyọri
1: amen
0: gbogbo yin kan follow me ogo ni follow lo ki orun
1: hallelujah
0: jajo pade ki se gbogbo ko ma follow niko wa fi ese competition agbara ti nsele au shile anu ni oru lati be o ta be fe lowo olorun o ni se lasan
1: amen
0: o ni se lasan
1: amen
0: gbogbo bi e gbogbo awon ore lati mo so pe ko pade re ni bi ni on the 31st cross overnight o gbe ya pata 2000 oi Oluwa ni ki fun gbogbo eyan ki spo apo won ki le ki se bi pe won fe ta o aba ki tororo a ma pin lo fe fe everybody wa gba le ale mo je mu ni so mo bi pe o gbogbo ni olorun le se iyo de ni je o
1: amen
0: no ri be
1: amen
2: when Zion travel nigba ti si o ni mori Ni yo to fa awon eyan ni isegun ni pasaide. Robert Olari waju ba npali aroli oba dare. Laari ojo meji ipade ma jemu yo. Ogo je pipe yen ma dagbere faye re. Nigba ti owo ina dua. Won ta si Olorun lenu woli ba te. Emi poju ati ra ma da wati. Iwo na ma dominera. Ni pasaide oporun si Olorun alaye. Awon olori emi akori Jesus. Olusola Chesa. Baza voices. Nigba ti aroli oba dare Robert Olari waju ba npali yo ma sure. Be ni won ma pin ororo. Fun eyan 2000 love fair but just submit it August how papa de lago mejo wuro pelu isoru ago mesale pakan na isoru le lojo Friday 31st August gbogbo eni ni jo Christ Word Gospel Ministry number 8 for 10 Bakare street behind Petro Evelyn station Isheri Gando Road Lagos phone lowo adu 09037038710 aro eyi re daju oro ma ni segun ni gbogbo ona
0: mo ki gbogbo mo lo tan gba mi pe oku orire o ati ko jide ti to be ni so ti gbe kede yen ku address yen sile baba woli bawo la se ma debe ninu ipade yi e pe awon number yi o ya e pe fun won
1: 0915899 4696 0915899 4696 or 0813238 9415 081-32-38-9415
0: Ma pe awon number ye eyi 300 ni mo fe gbadura fun ma pe number ye titi ma fi gbe tori emi eru yen gbodo jade ogun ni ofa ni assassin ni igbogbo e patapata iwo Olorun le jara egba o ma pe logun o le gbara e o ma pe assassin o le gbara e o ma pe ni egun o le gbara e owo ara de ni aye re wa pe mi ni sisi woli emi ni aroli obada re ti gbogbo aye n paru e lati omodun mejo ti ma je mori e daju bi awon number yi baba power ati ma debe oni lati wa ni tori osu to fe wo osu august yen la o gbe ori re soke tan ninu aye ninu igboro aye aye atomode atagba won dide lati ran lowo o ku sowo re ma je mu afon ogo abu jade iwo to n gbo mi ta ba le sanu ya study ta sanu study a o sanu iwo na ayaya a o sanu iwo na ma pe nọmba yẹn ti ma fi gbe baba e fi ase ọrun gbadura fun mi gbogbo eyin ti ko lo ti lo eyin to ti ko yin logun lo eyin to ti gba ase yin lo enopipia ororoka ka everybody of any odu oni ka ta o odu ani ki fa everybody but you call it ayira farao so for we pay on lo si Christ word ni back and street wa gbe oje be owo anu oluwa o ko sokale
1: amen
0: owo ori ofe oledumare ko sokale
1: amen
0: anu re ko ba ti se olorun
1: amen
0: anu re ko ba ti se olorun
1: amen
0: eja gboga eja gbo dalagbara si tori anu ise te yan ba se te ba rowo nbe inu a ma du ati se anu no ma sere ise eyan anu no ma mu inu eyan du anu no ma je se lade ha anu na mo ni ti o fa ifa no du oko ti e oga bo fa anti bo fa ko mi pe wa roko gidi iye ti anu ba soro fun o lo roko gidi o mo gbadua pe anu fun fun
1: amen
0: e ja doke lo
2: when Zion travel dey that is see on the body Ni yo to fa awon eyan ni isegun ni pasaide. Robert Olari waju ba nkole arole oba dare. Laarin ojo meji ipade ma jemu yo. Ogun ojo pipe yen ma dagbere faye re. Nigba ti owo ina dua. Won ta si Olorun lenu woli ba te. Emi poju ati ama da wati. Iwo na ma dori mera. Ni pasaide poran si Olorun alaye. Awon lori emi akori Jesus. Olusola Cheza. Basa voices. Nigba ti arole oba dare Robert Olari waju ba nkole yo ma sure. Be ni won ma pe ororo. 2000 love fair bajo semi-tech agogs how papa de lago mejo wuro pelu isoru lago mesale pakan me isoru lejo friday 31st agog gbogbo eni ni jo Christ Word Gospel Ministry number 8 for 10 pakare street behind petrol filling station isheri igadoro lega fora lo wadu a 09037038710 aro eyi re daju toro ma ni segun ni gbogbo ona
0: ebi e pe ara pe ko ma gbo woli ojojumo mo ni programming pb awon re awon yo 20 ninu ebi e ni ko ma follow adua yi ko to tele mi se ni osu mefa gbogbo ti aye do bo sonu ogbo to ro bo le mi gba mo jesus da pada fun o bakare city ni o odu ajo jaide awon ise agbara yo e ta se ni last month o ku o ni ri omode awon yo ti de si church bayi sugbon ni ale ola eni mi e se gbo bayi lale ni eni mi e se gbo ni si laaro yi ni mo fa ko sere pe baba ma wa ni ipade yi ni ale on the 31st stock on the 1st of September bi oluwa ti wa ti emi re wa agbara ti n gbe ni dide lo bale o
1: amen
0: e so fun eni baba
1: baba
0: mo a se dide si mi
1: mo a se dide si mi
0: e gbadu e gbadu e gbadu Sodoma,

0: ma e gbadu ele pelu ibi ta ninu mo nbi tin ba ti rerin
1: who is understand the at my left
0: to fe ki mo fojojumo suku oluwa se idajo iku fun ta lo fe mo ri mi ninu omi je eyan bi am e gbadu ayi ta lo ninu omi je lo ti fe ma ri mi ta de loye eso ta lo fe mo ri mi ninu omi je alone ni akun ni ki fi ma lo ba ja de loye Emma, so pe gbogbo to kora jo lo
1: so ta gada je
0: e de rerin lori
1: e de la po ba de
0: eh ya ma ai ba ba sha
1: e je rerin lori
0: eh adu adafidi
1: that is that is the problem
0: won ko fun mi ni erin lori awota
1: e de la po my enemy
0: lord of my enemy kin lenu oro
1: lori have my sober
0: ga toka toka
1: with all my heart
0: adu bo jo lo sobe
1: the lord say pray rerin let me laugh
0: lori to be pa mi le lori to n ba mi so gbon ti mo so e e fun mi lenu
1: e fun mi erin lori
0: mo lori won
1: lori
0: loni
1: fun mi lenu
0: oro yo yo yo Lori aton ba mi
1: oro Lori
0: aton ba mi lenu oro Lori aton ba mi e fun mi lenu oro Lori e je rerin Lori awon to n ba mi awon to n ba ogo mi e je rerin Lori awon to n ba aye mi e je rerin Lori awon to n ba aye mi jagun e fun mi lenu Lori wan nowe so pe ibuku ti mo ti sonu
1: the blessings that I have lost
0: olore ti mo ti sonu alaanu ti mo ti sonu lati
1: january
0: e pada wa o ma kigbe soke awon ire ti mo sonu opportunity ti mo sonu lati
1: january
0: pada wa oya oya oya padawa
1: amen
0: gbogbo yi ti aye daduo e dide pada
1: amen
0: e dide pada
2: oruko mi ni olorun fe loruke ogbe olorun loke authority ga last year tawa ti last year gbadura ni olorun fe ni ojo ajo mo ti ba yan yo ti mama yan ma ko kan pe mi na ma ko so mo ti wa de lojo yen pari to pari ni last year ko mo na pe wa pe mi won wa le se ready fun lo dey omuni ah olorun to yi ti ase ni maluma won won ase bi ko bi o go fun olorun december 14 la se ready de to
3: eyin atoko
2: be pe bi
4: hello Lagos welcome
0: eh ti se wedding tele
3: oko wa se wedding
0: ah iya
3: ati di yawa
0: bo le se jo
3: ejo eni lo
0: ejo gan ejo gidi
3: lojo ayo ejo
0: ejo kan
3: ejo ayo
0: congratulations e da ti bi ogbo mo tan
3: a ti bi mo tan
0: gbogbo aye te sayeye ri e ba sayeye
3: ami jesus
5: oru beta ti jami ati se iyanu ti ma sele olorun sa mu ojo pe o ma bo
6: ogun tó bọ̀ rìnrìn àjò oṣù kẹjọ àṣírí ẹ̀ máa tú òní bọ̀ rí kọjá sọ́sùn tẹ̀sán.